0: Eh, wa pepepe mi a ruji.
1: Mi a ruji
0: koko. Mi a ruji koko koko. Ma be nko me. Eh, mi le gbo ah. Amo le do to e. Mbe doke o le va ya. Ah, mi ma jire le radio yo vo. Won to be lagbo. Alo yan ma jo gbo le gbo. I think it's here. Okay, oh, ma gbọn ne nu ya ma gbọn ne mi abi toro to la se. O le do to ha gbe ya ke ngbo we.

0: eyi wọn lo mian tọ mi se ha gbe wọn dọke mian hun n suglo ele va ye wọn lo o yan yan ya lo do
1: e people gbe ya agbuza kan ru yo nti
0: o to la yan
1: ai yan ke ha gbọn wọn
0: o
1: agbuza pa
0: e lu pete desan e ma go ho Aro mi yen lo kwepe.
1: O yen lo la kwete ore.
0: O nka ru ran.
1: O meme agbalo.
0: E jo anji ran wa. Ke wa meme o me yen lo.
1: O gbe na mi be mi ngba na dun fun.
0: O yin hun o so le wa fifi o.
1: Nka o so le wa.
0: 20.
1: O nta po nu wa. Ne no ja sa kwete ka kala da ku fun.
0: Ehan ehan gba le do hun hun.
1: Nka o.
0: Sa ko wa mi ple na nu ye. E aple hunkon, humbli, e nou ya to chan le, e nyi to le, han to le, fifi ya, mba li ode?
1: Nga o mba le do hon.
0: Mba le do hon ode.
1: O le na o surabi gwe, le walo.
0: E o nye tutu, e o nan surabi. Oh, dade, oh, e won pata, se pa normal, e. Ane dasi, e, aloma.
1: Mwen tati nyakbo.
0: E, se pa normal.

0: wa kanu kwa bo.
1: Yari yari yari so.
0: Na mi fondo.
1: Mi fa ganji.
0: Menche we.
1: Shida isa suwe.
0: Ya che cho, merek baya de mi son kolota.
1: Ani sa vea e yi, ani sa ima ogo we.
0: Ah, u jani e, fite mi kate.
1: Mi ya ima sa yasi mi yo, imi to agbaje do.
0: Ah, ah, me ta agbaje do le lo.
1: Mi fa ganji.
0: Mi do e mi ni ken dok beche me.
1: Yama ken dok beche me.
0: E vivi na mi koja, nukono me holo ete mi mondego.
1: You
0: can't get me here. I'm busy, Mambo.
1: I'm going to go to the house.
0: Ni
1: da ni ti ni mo. Emi ti en ti wo lan so me su su ma to kan yi lo.

o wa saye o da aye aye wa ni tutu oni ki mole o wa imole wa be ni imole na sitan okunkun ko le bori re ta lo da bi re o ipala owo agbara e wa toju gbogbo e wa aya torun lo egba to koja egba gbeje lawon angeli ti won yin olorun o ni se meji